Te awak kairangi. Whakar mo mai runga I te iarere o tahirau I ra kazi iwa. Mā te taupanga o iHeartRadio. Oi ngai, te reo o te Aotearoa toa.